Ikaw'y tumot siya, Espiritu Santo, mararantakan ka doon, kaluh kang kukutsang.